0: Ring ke mcha jo se ke mo ya kapena ne fe pelo ya ha mo ali zwo ndi pena lunge ba nga ka ba zwire mfo mo ya
1: e se ba zwire
0: le ka tre zwiso zwa ku ma nge
1: ni se za ku mo na le bele pele ba zwire sala ba ka je tatama mo visa na maluzi kalumba ani ni rodie ya kwa mwa Rode ya kwa Agmil kulibala tezi kili komze talo mapulo amalalu toka komze na mapulo a kulibala usalifa namba 081 2578 361 itumezi

Ekapena ka somerigo fogita te butte ka opeze ni tequila. Peto mo vopere ya zure mo vano mo ara mebia. Akalo ya basali. Kuzamuriri mo za kwamula. Mariri mo za 2013. Mana kutawa fasi ya inyan fane. Kimo opere ya opeze na opere panya tanya tanya. Wachoreka mushe the dog, Sunny Boy. Kwa kwisagaye.

ke ka penaka ka ndeka one smash ka samla hone ka mfaka penaka ka keleke ka gaiketo zuki borre jina ka penaka tasina cholo